Tarikunchik ñaman, uyirikleikuna, chunka hora, pichja chunka, pusagniyoq minuto piña, ñaman, tukupaynin manña, chayikunchik uyirikleikuna, kaimikay programanchik uyiriklay, chayrimurja, jampa wasikiman uyiriklay, kay punchaopi, turiñayikuna, kay jaya, kay lunes punchaota, jayarikurjanchik, kay nata uyiriklaykuna, chenarike, pajarin punchaokunapas, chenachakuskan, chenarikusun. Ya hago yo su erigle, jamkunaña, linglia, sumaglia, jaucalia, pajarin camaña.

Chapa intus kang sungguyo manyakus kang chigray kum aung mana nyo kang chikuna uyaris kachu kachuan. Biday kita liche y señor wan. Sungguy kita hoy kuy señor man. Hinas pay ki Dios taita man asoy kuy. Tukoy kalpay ki wan kuyas kayo yerehliay. Ama iskaira yaspa. Ama hukman yaspa. Dios taita kakang wan mi kachkag. Kalpan chay kusuna ikipak. Listo. Kunampuni. Hamu y churillay ni son ki palabrampi. Chaitam ning Dios taita pa palabran San Mateo capítulo 11 ni bachkan chiriki hamoy chinyo haman ya payan pisi paskakona nyo ham ham konaman kausaita kus kay kichik samaita kus kay kichik si pay kayawan chi hinaptinga ama kok mang yasuncho ama iskay kimsa tapin sa suncho pay mang asoy kuy kuyas kay uyareglay inas pay ki señor ta ruega kuy kuy. Gracias, taita Dios mancacho. Hanak pachapi kak taita. Gracias kay chuya simiki hawaikus kay kumanta. Sa papunchaw pag may taita ya chuya simiki kachkang nyo kay kopak. Sa papunchaw may taita rima pa yay kachkang kiko kil kay kimanta. Chay may konan taita ya sungkulay ta kang mangkoy kuspay. Yupay chay koy ki hampasutikiya aswang mas katunchas karak kacho. Kay taytaya palabra ikiha manam yang kacho rima payawanko asuang ka taytaya ni wachkanko hongorampa hangman asuy ko na ikumanta hongorampa hangman kongfiansawang kamo na ikumanta ham ka taytaya uyarikok senyor mikanki ichairay kom songkolyayta hangman koikoiki hamtam taytayo pa ichayki gracias hangman kacho senyor ni Jesucristo pasotimpim kay konata manya kay kamoiki amen.